Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras pa natin ay alas 11:12 ba? 11:12. So mga kapatid, 12 minutes after 11 AM, and ngayon po ay Linggo. So ulitin natin, kapag Linggo, syempre, kailangan po tayong magsimba para sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagiging para sa kalakasan ng ating spiritual. Kailangan po natin 'yan. Kailangan po nating tumawag

0: Panginoong Diyos na kung saan siya lang po ang talagang takbuhan at provider ng ating kailangan, kahit anong kailangan. So, mga kapatid, tayo po ay naririto ngayon sa ating Radio Pinoy. So maraming po salamat sa inyong lahat at ngayon po ay live na po tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 13 minutes after 11 a.m. So meron po tayo sa ngayong umagang ito, meron po tayong special guest at pakikilala po natin sila maya-maya lamang. So in the meantime, kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng mga kababayan natin na magkakaroon ng events dito sa Calgary. So mamaya po nandiyan tayo sa ating 16th anniversary ng church ng ating Pentecostal Church of Christ. So mamaya po nandiyan tayo at siyempre binabati po natin silang lahat 'yan. And of course, mga kaibigan, again, ulitin lang natin, it's Sunday today. Kailangan po natin magsimba, ipagbunyi natin ang mga pagpapala pagpapala ng ating Panginoon Diyos na binibigay sa atin sa araw-araw. Wala pong sawa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po yung ating bago tayo magsimula, ito po ang ating salita hango sa Biblia. Ang Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat.
1: Budget at siguradong maaasahan. Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacificat.ca.
0: All right, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So mamaya

0: ating UMAC. Ayan, ang ating mga kapatid sa UMAC. Mamaya po ay i-announce natin yan. In the meantime, ito po muna ay announcement pa rin sa ating, para sa ating mga sponsors. Maraming salamat po sa aming mga mahal na tagapagtangkilik. Unang-una na ang ating South Point Toyota. Maraming salamat sa South Point Toyota. Tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa 587-567-6887. Ayan, si Mr. Alex Taylaran ng South Point Toyota. Mamaya po ay iano din natin ang mga iba pang mga tagapagtangkilik. And again, maraming salamat sa imbitasyon po sa amin ng Philippine Consulate General, at paririnig lang natin. 11:20 na, 20 minutes after 11 a.m. Paririnig po natin yung interview po namin kahapon. Pero in the meantime, ito po muna yung interview namin naman dito sa Ancop Walk. Ito po ay ginanap noong Agosto, last week of August. So pakinggan po natin si Mr. Emmanuel Cañete at saka si Che Ginsatao.
1: Magandang para sa Ancop Walk 2026. Kasama po natin ngayon ang si Couples for Christ National Chairman, Mr. Emmanuel Cañete. Magandang umaga po, Mr. Magandang po, sis, Brother Manny. Ano po ang difference ngayong taon na to ng Ancop Walk?
2: Ang difference nung Ancop Walk ngayon at saka last year, mas marami ngayon ang may awareness about Ancop Walk. Mas marami ngayon nag-a-attend ng mga youth at saka yung mga young professional. Ibig sabihin yan, napupukaw na natin ngayon yung mga new generations, especially sa ating adikain about sa Ancop Walk na tulungan yung mga mahihirap. So hindi lang natin na ipapasa ang ating faith, dito na ipapasa din natin kung bakit natin ginagawa ito, yung Ancop Walk. Nalalaman na ngayon ng ating bagong henerasyon. And they will be the one to continue because this work does not end. At sila ang magpapatuloy dito sa adikain natin about sa Ancop Walk para sa mahihirap, edukasyon, pagtulong pag may mga calamities, at saka pagtatayo ng mga pabahay para sa mga mahirap.
1: Oh, ngayon po, marami po nagtatanong, hindi po sila kasi, ngayon lang, yung iba, ngayon lang nila nalaman yung Ancop Walk. Hanggang kailan po ang donasyon para makapagbigay sila ng donasyon sa Ancop?
2: Magandang tanong po yan. Hanggang September 30, September 30, you can donate, you can register, you can solicit to your friends, to your relatives, to your co-workers. Spread the word of good news po. We still have how many days? Hanggang September 30 po ang deadline. So, ikalat po natin, mag-ingay po tayo, ibahagi natin ang magandang balita na ito, especially sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap, hindi lang sa Asia, kundi sa Africa.
1: Kanina po sa programa ng Angkop, nandiyan ang Jollibee. Ngayon po alam ko ang Jollibee hindi lamang sponsor dito sa Calgary but Canada wide. Ano-ano po yung mga dates na tinatawag na Jolly Give Day para sa Angkop?
2: Ang Jolly Day or Jollibee Day for Angkop, meron po tayong araw ngayon, August 22, for Calgary only. Calgary City, sa McLeod branch na Jollibee. Pero yung Canada-wide na Jollibee Day is tomorrow, August 23. And on the next Sunday, August 30, we have 28 stores across Canada. So, ibahagi po natin itong magandang balita. No? Meron tayong, if you can receive the flyer, just present it to the Jollibee store if you are going there in person. If you are ordering online, just put in code, the code Jollygive. Jollygive. Yan po.
1: Hey, maraming po pong salamat at congratulations po.

0: Makakilala ko yung kasama ko si
1: Kuya. Teka muna, kaibigan mo ba yan?
0: Lahat.
1: Okay, good.
0: Ayan, ito, kasama ko rin dito sa ano, katabi ko dito ngayon, si Kuya Benjo.
1: Kuya Benjo, okay. Kuya Benjo, magandang umaga sa'yo.
2: Magandang umaga po, Kuya Red.
1: Okay, so maraming salamat sa inyong pagdating at ano yung ating ipopromote ngayong araw na ito. Hindi, unang-una, meron ba kayong mga babatiyan? Pasasalamatan muna, pasasalamatan.
0: Ayun, unang-una sa lahat, gusto po naming pasalamatan lahat ng nag-sponsor ngayong Oktoberfest 2026. Ayan, nandito sila Abot Kaya, Raptors, Autoglass, at syempre si Pinoy TV.
1: Ayun.
0: And Omni.
1: Ayun, ayos.
0: Salamat, Kuya Red, at Tita Ulit.
1: Yeah. Malagi
0: sa pang 2 years na namin makakasama kayo sa Oktoberfest.
1: Yes, yes. So go ahead.
0: Yeah. And then, Canadian Auto, RNA, Four Jans.
1: Yes. Four Jans Logistics. Oh,
0: yeah. Atilicel. And Latrice Renovation.
1: Ano yan?
0: Latrice. And Quick Tire. Kung sa mga gustong may mga problema, yung mga problema sa gulong, message nyo lang si Kuya Francis ng Quick Tire. And Red May Production, yun po yung mag-ano ng lights and sounds sa Oktoberfest. Gerald Datahan.
1: Okay, so nakalagay dyan, Falcon Ridge. At yung Maans, hindi yata na sabi.
2: Yes,
0: and Maans.
1: Ayan, nasa screen na tayo, no? So nga, nakalagay dito, Falcon Ridge, yan to. Saan gaganapin?
2: Sa ano po, community center ng Falcon Ridge.
1: Community center ng Falcon Ridge.
2: So, address po niya is 95 Falcon Drive, Northeast.
1: Oktoberfest.
2: October
1: 2026. 10. October 10, okay. Yeah, October 10. So ngayon, ito po ay ginaganap ng anong association ang nag-aano nito, ang namumuno? Anong asosasyon? Anong samahan?
0: Filipino Canadian Musician Association po, FCMA.
2: FCMA po, FCMA.
1: Okay, so tatanungin ko, kailan nagsimula yung FCMA? Kailan nagsimula?
2: Nagsimula po ito noong 2021. Opo.
1: At saan nagmula ito? Sa Calgary o sa ibang city ba o talagang dito lang yan?
2: Nagsimula po kami talagang dito sa Calgary. Nagsimula. Yung mga ilang po kami nag-usap-usap and gusto po namin talagang magsama-sama yung mga musicians. Siyempre, hindi tayo magkakakilala. Maraming minsan mabupunan sa mga tugtugan, unang nagkakakita-kita. And sabi namin, hindi tayo magawa ng association. Meron tayong isang purpose. Solid kamarada rin ng mga musicians and we also have one advocacy.
1: Mm-hmm.
2: So it's to para po yung mga tumutugtog ng mga musician na nagpo-prontak sa mga concert is magkaroon ng kahit konting honorarium ba naman.
1: Ayan,
2: ano, hindi naman po every time libre. Mm-hmm. Yun po yung advocacy namin.
1: Mm-hmm. Now sa ating mga pagtugtog, 'di ba? So merong bang pinipili ang Oktoberfest kung anong dapat mong tugtugin or kahit ano ang tugtugin nyo or prioritize ba natin ang tinatawag nating OPM? Or is it supposed to be anong tawag dito, cover or original? So what can you say about that?
0: Wala po actually kaming pinipiling mga genre eh. Kumbaga lahat ng kung ano yung gustong tugtugin ng mga banda doon na naka-line up. Pwede nilang matugtog.
1: Ayun. Okay.
2: And yung pong mga original, it's really welcome. Kung gusto nilang i-promote yung mga original nilang music, pwede nilang tugtugin doon. And of course, amin pong ina-encourage sa tumugtog ng OPM kasi isa sa ating mga adhikain nyo na magkaroon ng awareness yung mga talubata sa ating mga OPM ba? Kasi ngayon puro foreign music na lang yung pinapakinggan nila.
1: So pagkakataon na ng mga pupunta rito na makapanood ng isang alam mo na, samahan ng mga Pilipinong banda na tutugtog.

0: in which ito ay pinaprioritize natin ang awiting Pilipino, tama ba?
1: Yes.
0: Okay, so now, tatanungin naman natin ang yung kanilang samahan, mga kaibigan, kung gaano karami na at saan na nakakarating. Siyempre, pwede nating pa-expand, di ba? So, gaano karami at saan nakakarating?
1: Sa ngayon po, roughly almost 100 na kami.
0: Ngayon, ayos. Yes.
1: And meron po tayong members sa all over dito po sa Alberta na. Meron sa Edmonton, sa Red Deer.
0: Yeah.
1: Yes.
0: So, meron na rin doon.
1: High River.
2: May River doon.
0: May mga banda rin pala roon.
1: Yes.
0: Okay. So, yung FCM, pag sinabi FCM, puro Pilipino to, walang Canadian o pwede
2: meron
0: rin Canadian.
2: Meron din Canadian mismo na
1: Caucasians, any race po na gusto tumugtog, pwede sumali sa amin.
0: Ayos, okay naman pala eh. So, at saka ang performance nila rito, hindi, let's talk about ano pare, yung inyong event, yung Oktoberfest. Meron bang ano dito, may limitasyon ba ang tugtugan? Kunwari, isang banda, kunwari, ABC banda, tutugtog. Gaano katagal yun? At saka meron bang ano, meron bang limitasyon kung sila ay tutugtog?
2: Actually, napag-usapan po namin last na meeting namin.
0: Yeah.
2: Kasi 11 bands po lahat ang tutugtog eh.
0: Ayun.
2: Oh, 11 bands po lahat. So I think bibigyan sila ng at 40 least
1: minutes. Is it 40? I think 40 minutes.
2: Kasi 7 to 8 songs.
1: Yeah.
0: Daw eh, ang 7 ilan?
2: 7 to 8 songs ang ibibigay bawat isang banda.
1: Within 40 minutes time window.
0: Okay ah. Oh, tapos.
2: And then after ng first band, proceed na kaagad yung next band para tuloy-tuloy po yung event. Tapos may mga raffle draw rin doon. Mm-hmm. Papa-raffle din kami. And then yon yung mga paborito ng lahat, yung beer contest.
0: Okay.
2: And every Oktoberfest yan. May maraming magaganap doon sa Oktoberfest na yun.
0: Ah, si Kuya Benjo, ano magdadagdag mo dyan?
1: Yes, so seven to eight songs in the window of 40 minutes po. So sa isang banda. 11 bands and then...
0: Teka muna. Anong oras magsisimula? At saka anong oras magtatapos?
1: Magsisimula po ito mga 6 o'clock.
0: 6 p.m.
1: 6 p.m. Yeah. 6 p.m. po ang start
0: onward
1: ng show.
0: Onwards to, onward.
1: Yeah, hanggang I think 1 o'clock ang binigay sa amin ng...
0: Hanggang may gising.
1: Yeah. Hanggang 1 o'clock po siya.
2: Hanggat kaya pa,
1: may umiinom. Sige, tugtugan tayo. Magsaya tayo, yeah.
0: Okay, alright. So may mga, may mga raffle draws din. Ano ba mapapanalunan nila rito? Meron ba?
1: So over po yung grand prize namin is 65-inch na TV.
0: Oh, okay ah.
1: Yeah.
0: Ayun, 65-inch. Ano pa? Baka
1: meron pa. And yung pong iba, bine-verify pa po namin sa mga sponsors namin kung ano po yung kanila mga ibibigay sa amin na ipaparapol nila.
0: Okay.
1: Iba po surprise. Doon po binibigay yung raffle. Prizes. Doon po, door prizes po. Surprise po yun. So, and open din po ito, may pwede kayong kumag-dinner doon. And ang
0: may pagkain
1: po yan.
0: Okay,
1: may pagkain po, merong drinks. So yan, hindi po kayo magugutom doon. Kung gusto niyo mag-dinner doon, pwede po kayo mag-dinner.
0: All right, so mga kaibigan, magbabalik tayo kay Kemp at saka kay Benjo. In the meantime, pakinggan muna natin ang ating mga mahal na tagapagtangkilik dito muna sa ating UMAC Express Cargo. Thank you.
3: UMAC Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. UMAC Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. UMAC Express Cargo. 403-452-8622.
4: Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call

0: Rolling. Natural ang sarap.
1: Kung saan matipik man ang mga special na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling, naglilingkod sa Filipino Community.
3: Ating question kanina, mas maganda kasi kung maparinig natin kung sino yung mga kasama nila dito sa Oktoberfest na sinasabi nila. So, pwede nyo bang banggitin kung sino-sino or kung yung mga banda o mga individual na kasama natin dito?
4: Okay po, so ang una po naming isang banda ay Demo Play. And nandiyan po yung Arctic Grounds, Chief.

0: Sticky Bombs, of course, Bob Rock, Still Wake, ito po yung banda ni Kemp, Diecast, Drunk Sinatra, Red May po, ito po yung banda ko, Attica, Solitude, and Abot Kaya. Si Abot Kaya po may banda.
1: So, meron ba tayong ano, yung mga individual, walang individual dyan, puro grupo yan?
2: Opo, puro banda.
1: Okay. So, ngayon, let's invite, meron po pa kayong sasabihin before, ano, before tayo magtapos sa ating pag-uusap.
2: Ayun, sa lahat po ng gustong manood or pumunta sa October 10th, Oktoberfest 2026 po.
1: Yes, yes.
2: Available po yung ticket. Message nyo lang po ako or either si Bob Rock, and Benjo for tickets. Yan po. Thank you.
0: Yes, you can message po sa Facebook page. So, Filipino Canadian Musicians Association 2.0. Yung po yung Facebook page namin. Pwede nyo po kaming i-message doon at mababasa po namin kung gusto nyo magpa-reserve ng ticket. And open pa rin po kami sa sponsorship. Kung gusto nyo pong tulungan ng association sa amin pong event na ito, open pa rin po ang sponsorship. Pwede nyo po kaming tawagan. Pwede nyo po pong i-message din sa Facebook page namin. And pwede rin po sa aming mga personal number. Okay po.
1: Sabihin natin, kung ano yung mga personal number natin.
0: So ako po, pwede nyo po akong tawagan na message.
1: Yes.
0: Benjo Mendoza po yung pangalan ko. So ang number ko po ay 587-437-3167. Yun po yung sa akin. And kay Kem po.
1: Kem, ano po po number mo?
2: Sa akin naman po, message nyo lang ako sa Facebook, Banal Villar Solidom, or pwede nyo rin po akong tawagan sa 403-862-5511.
1: Ayan. Okay, so mga kapatid, ito na, no, yung sinasabi natin, Still Wake, di ba, pare? Still Wake. Ito.
0: Yes.
1: So, patutugtugin natin to, tong Still Wake na... Okay, explain muna. Can you please explain what is Liwanag means on this particular song?
2: Yung liwanag po is kwento siya about sa taong parang nawawala ng pag-asa.
1: Okay. Tapos?
2: Pero walang halos na tumulong sa kanya. Siya lang mismo ang nagharap din ng solusyon para makita niya yung pag-asa niya na malagpasan yung kung ano mang hirap meron siya. Siya lang din nakaisip nun ng kumbaga, siya lang din gumamot dun sa sarili niyang
1: problema.
2: Problema.
1: Ayan. So, ito, kailan ni-release to? Mga kaibigan, ito po ay Pilipino, ang 100% po, Calgarian, and then 100% Filipino-Canadian. Tama ba?
2: Opo.
1: Okay. Alright. So, pakinggan natin ang Still Wake. So, sino-sino pala nandito, pare, bago natin patugtugin?
2: Yung mga kasama ko po sa Still Awake, of course, ako.
1: Oh.
2: Ako yung lead vocals, and Angelo on guitar, Eman on drums, Ian on bass, galing pang Red Deer yan, and Jess Moyano on guitar.
1: All right. Ayun natin.